0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Gusto mo bang maisingit sa araw mo ang pagpapadala ng pera pa uwi? Saan ka man dali ng buhay? Sa World Remit, makakapagpadala ka ng mas mabilis at ligtas gamit ang phone mo. Sa magandang palitan at mababang fees. Kahit sa pinakaabala mong araw, pwedeng maging madali ang pagsuporta sa mga mahal mo. I-download ang World Remit app ngayong araw para maramdaman mong mas malapit ka sa tahanan sa bawat padala.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang simpleng hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ang redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo o ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng masigit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga ma-resolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/opening doors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Okay po, yan po si Andrew E. Na darating po dito sa Australia. Actually, this month. So, darating po siya dito sa Melbourne ng 24th of... ang concert po niya was on the 24th of this month. Okay, while we're doing... ano naman... let's go for the news, guys. Okay. Busy po tayo today because it's because of the radiothon. Pero iano muna natin ang news po. Okay. Plano itong itayo sa Camp Aguinaldo. Start again. Gobyerno kumikilos na sa versus El Nino. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buhayin ang task force ni El Nino bilang paghahanda sa posibleng matinding tagtuyot at epekto nito sa agrikultura. Nakipagpulong na si Pangulong Marcos sa National Irrigation Administration upang talakayin ang mga hakbang sa irigasyon at paghahanda laban sa inaasahang Super El Nino. Hinihikayat din ng pamahalaan ang mga magsasaka na magtanim ng mga pananim ng crops sa panahon, kabilang ang mga matibay sa tagtuyot at gumamit ng tamang binhi at materyales sa pagtatanim. Batay sa National Action Plan for El Nino, kabilang sa mga prioridad na sektor ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Metro Manila, babawasan ang alokasyon sa tubig. Ibaba ng gobyerno ang water allocation para sa Metro Manila simula ngayong Oktubre upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa publiko at sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ayon sa National Water Resources Board, mula sa regular na 50 hanggang 53 cubic meters per second, magiging 44 cubic meters per second ang alokasyon para sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Babawasan din ang water allocation para sa irigasyon mula sa karaniwang 30 hanggang 35 cubic meters per second patungong 20 cubic meters per second simula ngayong Oktubre.

5 imbaka ng tubig ulan pinaplano na sa NCR bilang bahagi ng pagsisikap ng mapalakas ang mga hakbang laban sa baha, ang mapataas ang kapasidad na mapangasayuan ang malalakas na pag-ulan. Ikinokonsidera ng administrasyon na magpatayo ng 5 rainwater impounding facilities sa Metro Manila. Plano itong itayo sa Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Sulaiman Park at sa ASEAN Gardens sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. AFP may nagbigay na sa China ng RORE ROR missions. Rerepasuhin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang security protocols matapos lumutang ang posibilidad na may nagbibigay ng impormasyon sa China kaugnay ng mga rotation and resupply mission ng bansa sa Ayungin Shoal. Noong September 24, hinarang umano ng 3 barko ng People's Liberation Army Navy at 5 sasakyang pandagat ng China Coast Guard. Kabilang ang 2 Huey-class missile boats ang ROR mission na magdadala ng supply sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inaalam ngayon ng AFP kung paano nalalaman ng panig ng China ang detalye ng kanilang mga operasyon. Gawang Pinoy na Pope Mobile ginamit ni Pope Leo XIV. Ginamit ni Pope Leo XIV ang isang Filipino-made Isuzu D-Max Pope Mobile sa kanyang pagbisita sa Sanctuary of Our Lady of Lourdes sa France. Ang sasakyan ay ginawa ng Isuzu Gen Cars at Almazora Motors at may disenyong inspirasyon mula sa tradisyonal na banig. Ang bersyon nito ay ginamit ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Matapos ang pagbisita, gumawa pa ng 2 D-Max Pope Mobile para sa Vatican at personal itong dinala sa Holy See noong Oktubre 2015. Makalipas ang mahigit isang dekada, patuloy itong ginamit ng Santo Papa. So yun po ang ating balita at thank you kay Mr. Jeng Sosa who prepared our weekly news. At ang source po ay sa abante.com ay hinatid po dito sa ni Liz Honey. At ang the weather po natin today, I think today is the high of 16. So 17. Oh, kasi when I was watching it, I was checking, it was 16. Ngayon, sabi ng asawa ko, which is with me, is, today is 17. 16, back to 16, okay. So, yan mga igala, at kahapon, ulan talaga, diba? So, hopefully naman, today, it's na, is it raining today too? There's going to be raining today. So make sure you have your umbrella or raincoat or whatever. Well, alam naman nyo dito sa Melbourne, apat po ang ating weather dito. So hello naman kay Arlene. Hi Liz, good morning. Watching from Vancouver, Canada. Wow, ang ganda naman nga. At thank you so much for making time to greet us here dito sa Melbourne, Australia. Okay, so have a great day naman dyan sa Vancouver. Ang sarap naman ng ng holiday nyo. Okay, at let's go to ito naman requested ito. Which is Harinawa by Ben and Band. Tumatagos sa akin buto, kontento sa lahat, sapat na sa akin to.
As I said earlier, from October the 1st until the 31st, which is the whole month, we're having a radiothon po. So please, if you want to donate, or please donate to /donate. Thank you. Or tawag lang po kayo dito sa 9415-1923. 9415-1923.

And I hope you're enjoying that kasi ginano ko ang it's sung by the Sweet Notes. Inom muna tayo. So Sweet Notes, yes, ano po plano po for next year ang Sweet Notes. At maraming nag-request sa akin ng mga songs ng Sweet Notes kasi gusto nila yung upbeat. So, I just thought of it, oh, this is perfect timing for morning kasi some of us, galing pa sa trabaho, di ba? Galing pa sa trabaho or on the way to work. So, yan po para sa inyo.

Okay, magkano muna tayo ng background naman, okay? Background music, pero gusto ko lang ipaalala pala, it's part of oras para sa ating community announcement, okay? Ito po is paalala lang po. Unang-unang isang malaking pasasalamat sa lahat ng ating masusugid na miyembro at listeners ng 3ZZZ. Ang ating radio station ay patuloy na umiere dahil sa inyong walang sawang suporta sa pamamagitan ng membership at pakikinig linggo-linggo. Kung nais ninyong magiging official miyembro o mag-renew ng inyong suporta sa ating Filipinong group, bumisita lamang po sa ating official website sa www.zzz.com.au at piliin ang Filipino program, Filipino group. Paalala rin sa ating mga seniors at community groups dito sa western and northern suburbs o dito naman sa sa Melbourne o Victoria. Patuloy ang regular health checks at social gatherings sa ating mga lokal na community centers ngayong Tagsibul. Napakagandang oportunidad ito sa makihalubilo at manatiling active kasama ng ating mga kababayan. Kung may mga event o anunsyo ang inyong mga samahan na nais iparating sa himpapawid, magpadala lang ng mensahe sa ating official station inbox or you can just message me, guys. But also, main source of our community announcement po is thank you sa The Philippine Times kasi maroon po silang maroon pong section na community events doon. So, it's all shared by sa buong komunidad natin. Balik tayo sa Sweet Notes ang VST.

Okay, malapit na ito. Okay, sa 3 minutes na lang. At magkano na tayo. So ayan, mabilis talagang lumipas ang isang oras kapag kayo ang aking kasama tuwing Biyernes. At nang umaga, sanay ay nakatulong ang ating mga tips para sa inyong family weekend at holiday, which is true yung ano yung sinasabi ko. I think I mentioned it before kasi ano it's a show, ano, my show sa Showgrounds, diba? So make sure na if you want to find marami kayong mga bata, make sure you check online which one the one that you really need and you get them to pick rather than they pick on the spot kasi it can be so expensive. So yun ang tips ko. At tapos if you want to save money, magdala ng mga merienda para hindi na kayo masyadong bibili doon sa show kasi sometimes mahal na mahal talaga yung mga presyo. But if the kids or guys use save money naman for that show, go for it. Pero kung gusto niyo makatipid, magdala kayo ng baon, okay? Mga snacks para sa mga bata. So, yan po. At maraming salamat sa inyong pagtutok sa 3ZZZ 92.3 FM Radyo Filipino. Ako muli ang inyong lingkod, si Liz Honey. Nag-iiwan sa inyong paalala, maging mabait sa kapwa. Panatilihin ang ngiti sa labi. At sama-samang nating sulubungin ang isang mapayapang weekend. At hanggang sa sunod na Biyernes muli dito sa Pinoy Gising na. Bye-bye po at mabuhay bawat Pilipino sa Australia, sa lahat ng ating mga listeners around the world. Thank you so much, guys.